Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wim tayarabiko nagu dagun ainchi tuke chumu gihibitat. Sahna sahna tasamwazi. CJWE ne yutabin ne ahiabi dahu astiste ainchi tuke kiabtat.